0: Hiç. Hey. Calabash Radio.
1: Ramita kwa langba, kote jeni tutu, hoda.